0: abo soma nkutu answane no na hini bufui amba sanga wadio jashiwa
1: na
0: soma mso na bila na wale mawita na luta musu sapre su na wana njeme isi na kutu soma ya duwe kukuo jemu se janishiwa na suya subu jamia uyuja I'm going to go to the hospital.